she tell the car in Yemen wa. Our be a so di ni go ni Yemen. She ra ti mo. Yemen wo la ba ka mu al je ke nu amim. Your number je suno ngi free. Ina kana kikiri su ngwana ni ngbe. Nyoni nzu, nyoni mo kwe, nzani nu. 90 27 28 35 nomba nyosu kana ngwanani nzu nani jen nyoni nu ni ngwanani ngwana 97 46 25 99

0: akraba fre ni nomba ni bi iznilla atiyanga insha Allah yani mba manza mabe fa banyi nkongwanu manza matintia ina kana yakesh kana nyuma de keni mbe mngana alginangini nyuma itile kunwale mbe sumangana blanyoni ngwana yala moko mbe mngana nyuma itile premier alginangi ya ngane chidulio tunda alginangi ya keshikana itikana sungari na filale kibia sufri ya zafari abonkana efi laka na kana limamba nsanga limamba bali nabuye ikoma dikano bene ba free farila to salaki suma sungari suma nekana ida na fila ina kana ngini aliginangini adina kwengu na yani nyeme feme subhanahu wa ta'ala ida wofombe tibambaka wofombe la puri wofombe la girmani wofombe mene dongwa munde ama nyeme bengoni bagyo nyi sangani atayebe atran yesugi gyoni yesugi gyo yeju yejuma Allahu ta'ala alam nyeme yiringumi isha maputi nyeme dela gyari nyanjuri bubuka mintikun buka kiyo ajinkiri nyinkeni la shaka wala riba ko ishiri nyeme nje denguli hu ya rabi dengoni na ngufoshi ni rahmani hinandia amin yani mba mfoko dikibi ya tenge yela moko msu nyisanga ni wae dakakana adama ndi ibubri nje ukuyo kana busuisu kari nje angangana kari ayibimana la ramadhan nyisunga rimbi washini nanje busuisu kari to jende yuanie na ayo ndindi nato kari belili nyonu nekana alhamdulillah dikanti nini kikan maputi anzon kere ya bubu sunya mwone yuane anya okazion le nato kari insha Allah nyeme kari hili itiduli waka adamandi nito kari hara ata adamandi kari chiyo balinje nyeme niti subahano wa ta'ala ii susu kari ya yani nekana nini sikari ni ibibiribi ipinyi kwa ambere biyo mamputi anla lada bingini bara kere bara ndinji ati anabi yana adamu wa hati ndinji awuka nyano wa ulafienu ati abarabu kiyo tu itiduli kamu njini lada ni itiduli kana na nyinkari ni ninyo mamputi Ramadan bu ide shiritinu bukia sungari sara ni manza ndinji ya umanza nukatoro nguwa hali insha Allah nanji ya manza wili aftinu lafye nsanga na abu bukiani kabi njime amela bari Quran il-Karim man kana minko maridhan au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar ingana anu kukabi ula lafye la shaka wala riba manza fosma ya bufebu mrembi bula lafye nyindeti yani mnjama nyinkeni kembi ama ngunyini manzamni jende anyu anena ambubu nyinkeni na ntokari wakriba atuakari iku ubarasuma na atuakari ni itelekana kienkere kembe agina nyemefeme yunu subhanahu wa ta'ala agina ningashi maputi ayaki ramadhan bimani uziri le ayakini uziri amanga tokari adama ndi ayu gikitia hali sanganashi wadikanu bre adama ndi ungashinu inde tiani mba mgendi wakrebe bususu nshika dongo bre bulata swif mba tokari pa abonka Ramadan 2017 ayu anka watandai shake biyu tobufro adigangamfo ana yuko ka tokari ama oho usamafu woyuma yuane ne tokari kari toni ichaka doli shi asenge kere akuru kinyuma ahumanja akuru na yungmi aheni mwa bismillah nanja yungmi kanaka ki bismillah naki asu yuso aswi kanka bebere bebere bebere hala baki kare iwi insha Allah aman din ya yakina la iku tushitele kana adunye mefe menga shi subhanahu wa ta'ala yani mbam dikire ya yukureshi nyi saranu a nga nzara nga shanyima enge nyi sarana a ulawi argina ngi suna ke na labarka na nyi sarana ula maputi fei dia pari suno sungurum sanga kere yani mbambe bula bisa sawari kisaksa barete kibisati insha Allah aba mkana balizi ni mankwan lam sankere aba mkana busweo to harba shimo ashidele kana ari ginangiri neko ulale to la nyini chidikipa agaya adene ula hemu fosuna ningo sallallahu alayhi sallam bebu frikana baraja itipa agaya to dikibi yenge fabuka su itia kana mae sunskana ari ginangiri sarangumi ibu jabara wakereba jabara ndi njema ari ginangiri sara saranu ya jaya tuwa unga shidu fomnu aa iti aso sarankre ti nyeme deo sarabu ni nyonkre iti nyeme feme deo sarakrebe akuru kwa shiri bara nagia wallahi iti halali wa iti adulishi alginanji sarangumi yibu jabara wa manne kana feni ya jeo adine ula sungari sarankuri maputi dongo bare nyishe tibo usanya nabu jina nyeme feme nyinu nyinsaranu kwa tukana isu maugwe mwe to nyinde ti dongu ikia nyinde ti dongu ibu natishiri bara nyinsangana yani mba mye suru nyeme suma yeti musiba inji angana suru nyeme maputi aligina njia juu agia bara sungari suba sungari ti nyeme ako ibe minu wa suma ti nyeme ako mni nja anga suru suru nyeme ma suru sungari sungari ti jamana ibali wakole iwo kibi minu wala wuni sungari mbe washini nga nka washile ibama fe nka kiyama awa sungari nabushuka na 2016 biku durinyanu wawile nka kiyame bofita mye angume kun ama beu bebe umafiu yena kana Allah hayyun la yamut ila nyeme ila garmanjamini tabaraka wa ta'ala beko kana sanga kre iwungwano niti kawa la yamut kullu nafsin za'iqatul maut ngowa barbita fiya yuwi shidi nyeme tabaraka wa ta'ala wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram nyeme yiringumika anabi muwu bawuma wi anabi kungumi inawuma yena kana anabi Isa alayhi salatu wassalam ismi ba abiri bawwo malaika mkabati buduma wallahi mkabawwo nanyi meni chibasu gigyo lima nilumulku liyo nyuma wala famayana waya famayapani angbangba deni lima nilumulku liyo nima nga bita femena wallahi son wabere durinyalu president wabere bibonu na nyeme iba gijwa nibo iti kunkurumanu subhanahu wa ta'ala nushikana lillahi lwahid al-kahar Allahu akbar ingana femeni bunga lamni bufrika lam milkiya kana nahore femeni iti irungumi deo الواحد ينقو بالكل كل ينقو مي الكهار بيكون بيناتيو دي كيكرة تلاشي ناوي ينقو مي دا إلا نيمة تبارك وتعالى يسرو نيمي مني أما ما رمضان سنغاري نو بري بري بري بري بري يسوكي أبرا ما إن يمر سنغاري إنشي سنغارا ويا ويا شيا ويا كانسو أنكا بغانا إي تو منتكا بغا متوكيا وصنينجي مبيم mantika bungana turuku fama kife inkira watofu ya jama nje yenge yu ya yu nyemeti amama bufrishe mingari a anyini ya goma gwaremo ifrimani ajabi nyuma kitibi frikana mutaa ina kana ajabara foko sanga kana yaki na woni iri kande kana yaki bufrika mutaa ite haramu wa sharia islamia njenge jambaram ni mbaram bimu ubara wa edaka kaya jabu njenge jabu njini sanga ni jindi yoyane nishi kana aja na kana ajabara ila shiriti ida shiriti mnu kikirisu bunya alwali ina kana yiri kwenye ni kwenye fani mnabu shibu menem yufrikana wali mafamu wa motisina mafama walsma na dinafumu wa motisina tengini mene nyomni yufrikana awliya ikuri yuma buku kikia furushini nyimene mene ide shiriti mnu ide jantaka mnu lewede kaka ishi nyinkre yanimbamu nyosu ina kana rida saujei barani biesoni mabu miebu na bugebu riga wada kakabunya buyar da budu suka mufakite sallallahu alayhi wa sallam nyuma de jamana ni abang kana yane kana nasara ya yeba fanyu teke wa kabunga na bumiya bara na buge ishikana man nasara mbere fanyini dike mbara ya dini wa ya dini nu itarafuwa kuhi niafuwa yanna iu karashinu Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wa malabari la tunkahu almar'a la tunkahu alayim hata tusa'amar albint hata tusa'azan au kama kala alayhi salam arasul nga manja barashini izni truwa di fam bafam abu ya jama atanyi sirani wapasya mufa jamana sallallahu alayhi wa sallam baba rabi nabagye ihu iyi ishi na wafa iwana faki bekoyo kana babara ni wakuruma wasurasu ufagire ngo nabama gire nsuhari ya mufabi sallallahu alayhi wa sallam rasul sallallahu alayhi wa sallam utifameo landri yafo na wangana bukwafiri shini nyesanga ni sahaba mkaretana mashahadi sahabati rasulullah sallam mkaretana nabashkana tundi babara na kiti mkabu biriki agyengwa busaka agyengwa dikano bere na sungurumbi fagyole mbari ni ide wani beba gieni fangani na waka kaya suinga ya rasulallahi mansurusu mansurusu nsurusu na nshi jinyishe nginige mabibiribina nginu nsura suna nshi jinyishe nginige mabibiribina fye ya rasulallahi mansurusu na ya mufa sallallahu alayhi wa sallam inga ya rasulusu ibasha fefa bala inga na mfa ushi nshi mfabali adina nshi shikana njini hake ni iwi misanu yade druwa nshi nishi njini ni biasoke biba nshi denshi hari yo malkiyama ini tiye nimbamu aja ija antarakanu ina kana rida zaujei mbabara ni surusu sunguru ni mbe mwanfere suma isme surusu nabu sangabu ama nyini ikra kana ishi inimide foko furukikinu itaka bunga bama babara drua afasuma kre kulu mahabba wa dabba dikikebe wangwe puwa kaya bale bunga mawushi mio ama ushi suma nyeme afadikibe ame bunga na nji afadikibi iti dangba iti pabitio isuma mi surusu wafanyi suma me makwa kini lasta kukuwa suma barasu bi buru buru membi mangaruba mbufrime inatio ipantolon kalisuan kewi ishiyo papa ilatini shikana mansurasu nyime treme nyinde ti nyantaraka nzansu ina kana asadak ina kurubi mwani wadaka kana yeshi ashira ajaji antaraka ni tone kana yile nyindiki nzani yesuwe kankansa insha Allah nesli tingi yeti kunkroma niyemo fomandom sallallahu alayhi wa sallam yesuyo pupurkiso babare insha Allah harisanga maju todikanu bare abankana yakurunya na fa bi iznillah to nekata ite kebisa tinle ikou ke la bisa ikou bisa bi iznillah 90 27 28 ni 35 aman yoko kana iti mouvo ina kana 97 46 25 ni 99 okeba freli bi iznillah atiyanga na yusuma de kibi nyime yusu kia famaya nefo bwanu insha Allah naam bismillah alayhi salam naam
1: na waso wa
0: matiba
1: nwafo
0: tamo sitiba o naam okay tay neka afo bie njanga mfrigindi ayo ayo kana de kin wudi de ka bismillah
1: allo
0: allo naam
1: kama na bisa kam ti yo
0: to ni me de na ti na
1: na so ba to no wo ba
0: naam
1: no so ko mo na no fo ba na ba ma ini wa wo no fo ba na me ti na ini wo ini bi ni yo ba
0: naam
1: to ko e ko ma ni jambe ba kuri shi ni na atunza ni ntunza ni to ba ntunza ni wotima ka ba fla ni mewu
0: eh
1: na o ba na aku deke aposo ba fa ti na wo
0: Matima angana son le okongona ofewa fashi
1: no baby eh chamen ne pa chamen ne o
0: eh
1: yewu bana de u bani
0: na
1: no it so many di won sa okongona
0: to
1: no ko bana me ni ni sku plan ni me
0: mati ni kre
1: na iba i ka ba ju ni ni sku yo da ma
0: eh
1: to iba ju ni na ba tunza u
0: ba tunza u no
1: na eh ban plan ni me nku ikwe kon ban plan ni me nku
0: naam
1: na ori dira me te yedire iyo die me ni ja bana kun akwa fa me
0: bana na kun akwa fa ma batmani
1: bani ba pe we di ni
0: eh
1: te ko akwa na yedire ni ye nga kta no didie ni ko en hio
0: to mukana wa wa kun dire wa kun akwa le mani ni me dumale
1: eh eh ban plan ni me nku ni
0: to
1: to
0: to anche naam neka ya tiye shimbisa ni inye nye wakere sumo le ifra nyeme ifri nyeme dawa ye bafaya fashish ibri edikibi bayo sumo nabaka ki batumana alikira hari wakwa wakana wayaka dini ye batumani ibaku nyiningi ni njadia itisheo wakanebo kamonu kamofobo ya fatu ye nakana bati ya mana yesuru nyeme ndinje nyeme wa mwa mana na nja neme dika keshi wallahi ikuruyu sababu na adama ndi ayo atrifye jina ken ya dongu ubele nyeme tiye nyo problem jina ken foko yamba mkuti foko yamba miyajema haba mkana sonle itashiba tinti mangaluba shime mwa asubai ama yuwe imba ati imbam labari adikibashi nkabu tashilima ashikana ina lila wa ina ilahi rajiun shirama ne pa umbam Allahu musta'an yeshi umbam ni ashitili kana dikibe afabwa ko afa fashini mashibrile wonu ta shikana nyingwa lambe asko askoni uyu ngufo buchima shirama itikana bukamba batuma batuma le nabuka ba mini ashirama ya tini la shaka wasuma longa shi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyya nyeme ba mea amana nyimba tamni nan kashiya itidole kana nyeme ibu so ginake nyinde ti nyini ajannan be ati adini yiri bufreshe nyini ajannan be ba bakunya moni itijufa hali buku kana ba bismillah maputi suno betima ashramane yanku ningimo ishikana bismillahir rahmanir rahim iyo adwa nka be bunatiyo zero maputi yangu na dikiba mbaka ni gigwe ina kana ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah iyo washangiri nishika bismillah Allahu akbar nyemeti ni bismillah ni iti dikim bayo ilan we ni bismillah ni yukuru yajuma nyemedi ne tinefa yajuma amin Na bila bisa ay bismillah ninde tiye nimbam ye yuane mbatom atari njanga faufashi faufashi de kibo otosu na bismillah na eh
2: I don't
0: know
2: you
0: make
2: a
0: number. So, I could not for you. I for you. I was in the Toto Anche. Nekana Yashin Kanda B. Afakanda. 1 week Afye Adena Anche Bau Bau Anche Bau use me to share. Ne kana bisambi yashin su bisale mbe mo boranka bukurunya ayiri mba mbe na su fami mbe su mo bare abon kana a bukurunya ayue na ufawa de na bukanda na bunya nyini kanda ni ikre woto su itima haram ne la mako ufo bie bisafo nyin kre itima haram ndi yoko kana angana am sheshe bawu ba akekebi won wi nan sheshe bawu yiri na mangashi insha Allah amma kanan fa yiri sheria ayuane nanya doctor bi washi jumani la shaka ishi juman keshi ma doctor bi wa ama tamboya tino bismillah doctor bi anshikana ishi juman pa yiri ya mufaya ya jama na waro bara na ma tinka fa yiri shi ushi uhu ishi sheria ni wa sumana Biaso anama ti na yo dabara na fa yiribe be kunya ina labari amtana shishe so nsanga na amfanyina yirini ginde njang amfanyina yirini amfa yiribe isakma bada bri ginde ti amfa ayiri be ko kana isheshe bawo bada bri wo ya jama nyini an lamanga shi maputi mbemu bare bafana serana fabu kana yae kulumba nyonza yae uba ya uwa baku maputi mbatamle bale nyama basuna hali boya bitabu sheo ya nebulika sheo yosho kana atu nyeme feme nzwi ane alina nyeme nyeme ide feme yani abuikane iti daburkafo tenyirini woyuma nyemenga na nanu naruzuku kum wa iyakum ambala ni mbatuma sangawa nyemenga na amali jeke nyemenga na yere mamali jeke wallahi yere jeke nkere nyeme ifiti nyeme fume ibiyo subahana wa ta'ala nyende ti nyingyore nkere watuasu kaba onkana inge kulubanza anka basaki bada birini iwo barati baratarwa itukungu manza ame uwa bakun maputi wa buasaki bada benke shishe nyunda kabi aba akwa buo nyeme feme nunjinge ibiso watuasu wallahi iti haramo nyeme ngana mayuso nje ansuru yario nje ansuru taraka ya shiria ya mufa sallallahu alayhi wa sallam ingana nyini lanta muta nafs nyine ngwa wabara biwu durinyanu shidi wajial yaka wika ye malakal motu badi rajalina ibadi ngona ya jema ya surunzo ya jema menenye ye bulaba kuwa ama kuku wa problem menenye ye bulamba mkuku nso ablasa kuku ablanyo ni nu bibiribi amanga mwanka watana umotisina babadi kuku wa motisina kuku wa nima soke soka dia wini shiri ni danyo mefemea shinifiti kofi yesu inda chalike kwenye nime sano ya jema Yamu fa sallallahu alayhi wa sallam ya wumba mbibiribi tazawaju wa ludu wa dudu fa inni mukafi wa mukathiru bikumulo umam yom al qiyama yenye ya al wadudu mbarambe ya kubwa na ijabu al waludu bibu umbam na ijabu biribi ingana di nifayufahara nifayufahari nifataa mandum kira yom al qiyama ingana isaka bada biringo barale wajua afo nye afo barale itukula fanga amati kabungi wabaku nyisuma watosu suru nyemene ya kinyinini ashira meengana ndenja afa hiri wo nashishe suwani wawa afo bie afo nyua afo nzang hasbil itifak kawato suya jama enyi medine tine fa igbono naam bismillah
2: hello
0: naam bismillah
2: hello
0: eh
2: jambo jambo saluni
0: naam
2: na jeyi nalao
0: eh
2: jambo mu akondom kondom ni sabaka aka kondom aba kama yuje na kondom
0: ye kondom ni mukaka ndai mukai ku kama nyishe wula noy yirile eh yirile dikikira bi kanda yi mani mam kaba freni ikira kuwai ngana budu ayiri buwa ye mani mam buka nyikira adena manyi shemba ye ngana ndin yoko kana wonu kunyama tranchi jesuo na ngula nyindike mni ngashiwa bare eh ashirame akaba jujo ya adama ni changa mbim ya kaba nyenya jujori mwa ya jiba na fokon pare dikikira ba kuru insha Allah eh nyime dine tine fa yujuma bismillah naam hello naam eh
2: ite ajana ezre makwaya nko juma nyanze ezre nko bodi makaya
0: matima ako
2: ya
0: eh
2: nko juma nyanze
0: to anshe to yashi ngana suno le akoya ama wanyanzwi eske bot ikurubu timam nefri nyeme nkamo ngana anama ati na abu timam nafri ya ndi njoko kana akoya maputi di kikrebi yili timam ndi lalorifo ingana di kikrebi ndi nje iwa bere di kibi kurujini gina bri to anama ati ndole akuni nzimwa ya jema anama ati ndole akuni nzimwa maputi nje ya wabere lasar azafari wabere dole anakuni nzimwa ya jema timam bo ile shiriti bibribe kana bubu timam itia kadem fiem bim babu bari mo bula mishirinu yankutuli pa pa wakabu timam lela ile de shiriti ya jema tunde nyemenga na walantajidu maa ya nyanzwi nzukri kana lantajidu maa adami wujud ilma anyanzwi na duli inabayana bibribe ala kula hal ela moko ude bisani ako ya ye anyamanzu ya yuanena kuni nzwini nkamonga na kuninzwini hali ukweka ya nshi tunde ina badil ina bidikibi igina igina bri ina kana azafari na adama ndi ibafiri insha Allah ina mangashi nam bismillah salam tullam
2: papa
0: do
2: papa
0: angana ba ba kiu bara ba kiki furu inje she
2: eh
0: eh ba kiki furu ba
2: ba ba
0: to
2: to
0: to nyeme to karpa mekana yashina bisakana wajabara ye bafa kunyana ba ntana marambu kimbe mu ba bungana shi wonkana biesoni wadani baranka ye sumangana dabi ingana yiri yaso ikititi sheo yiri yashukana nyeme iulongona baraka nyeme timansuru sunyuma masuru swanguma yeni mansuru nyeme mabu kembe bulatima mata na bune nyishiria ni busuru nyeme wallahi busuru nyeme itidikibe bi yani bara ibi ayani ambal kreba jina nyeme feme nyuno yini asiri shiria nyeme denshi suno wa bara durunya nubi shidi kibi isu pasi kongwe kukuwa soro biesoni bara afye na ambe ambanya hore na msuma mata na nye buunzu so la ilaha illallah wallahi ti musiba ila mamaki nyeme kuru jula jankata ni toro durunya nukana kwa kiyama inde ti watu asu yesuru nyeme iti taada bila damba agaya iti taada bi ashiramaye jarki agaya watu asu ya jema adama ndi hata nje wawu ila bu bukulkana bukata ya shirio bali ila ngo inde ti yehudi dea kinyini shiria ni nyeme dine tine fayu juma amim naam
3: over

0: Naam, ne kana yala mo ko be ifriri subisa to yatima ikuru bisa be ko insha Allah. Naam, yinde ti yewa nana yakakata ashiri foko nyini shiriani watwasu. Nyini la shaka ikati shimambia njema ya nimni ya namni bushinyi shiriani ne kama buyume to nyime de neti ne fayu guma amim. Ani kisa yangana ya nomba mni 97 Bismillah. Allah alaikum. Allah salam.
1: Yando kam.
0: Nam nam. Bismillah.
1: Namo aliki. Aji kamo ba boladani na. Na kila nani ba boladani na jimeshi
0: Matima. Yani matima o anga aji ba boladani nzu. Aji abisa matima. So nekana. Nam Babula Dani Matibrani Mioni Nekana Yanin Subisa to Bini Ikridia Viole to Yindeti Ejema Yangana Nombani Inakana 97 46 25 et 99 Nam Bismillah
2: Le Quadio
0: to
2: na ba ba ni wa aji na ko na e ke interview ju wa ni nga ji ke ngo ya be nga ji ti
0: mantima mantima alaji alaji anga
2: ji ndiko ka ngo ngo aji o kwa
0: afonu le mi ko zamzam o
2: aya na ko to na ko to ka na nya aji na ko na afonu
0: nam
2: e ke samba ju wa ni ngo ya ke ni dale
0: wa ju wa
2: eh
0: to nekana yati yala moko amisani sono le wafanganie inge ko nyeme son ziara na ofanwane wafama sono wa demu wafamana na afame nando ni na watana na wajingini ngwani inga imini ikuru yake hake to la shaka imini ri wadunga shibe biribi wadunga shibe mbaka ya jema wadunga shi baputi sanga mbe ngashini nga shimbim itika bu double yo wonu tinye nyin wani so indo me wayin wani yimo ila won ko bi so wa barbe kuran wa mana wayin nyin wani ngin ifama nyime o awa be biribi boto be biribi million be biribi yo fama nyime na wa batana na ji nyin wani wallahi imi la shakka wala riba wa dijan fa bambaka beko kana to nyeme yirin gumi shikibi iyo nira iyo mal qiyama suba game to bismillah
2: assalamu alaikum
0: alaikum salam
2: yele deta de da kare na masaba
0: naam
2: kama da bara de o jadiya so
0: naam
2: na de so shaba au yi an ka mu yi yo ko
0: a obo bi an ga na bara be to bismillah bara be o jadiya so
3: ka mbaram banyanja bu shanya mbawu ankamnga mbaram yakob isku tisho e yakob ankam bu shibaranka ikunya bu yimba kuku wani fako
0: to ay nyiri yakob ni dikem kre ikreti yananam shiria ya jama dikebe bu dikebe ashirama yakuri pa inakana yeyo adwa ne shiri nyeme manyini fu e ala mokombe wo ko kiamani ye shiri nyeme na nyeme itar ka sheme dikibo bakurile amama ko ma ko yo ngobe tanlashi yin kre wotosu wotosu wallahi itima ya mufa sunna sallallahu alaihi wasallam nyeme akaka wule menu ititada tada nsuma ya shirama ye gerke o mabuti tidamwa ashirama ye bali ibab kayma sun kre sun ke diheo nyinde ti nyeme ngana majalallahu alaikum fi dini min harajin nyeme ngama fam miebe afa sanga nyini ashiramenu ashiramen sukiya suno awe de na kana istighfar kasratil istighfar yesiri nyeme bibribio na nyeme iyaki musa ya jama yela moko mbo ko ni dikibi kurila nyi shiriam ni nyi bibi mbe na titu sanga ne fama fi sabili laini yali ya bwin do nyini awan zumbe na titu ni akwa kiyama ya nwi baraja nyemeti so wa barabi ko kiyama ni yuan shinso kan hayin jama'an shinzo mama tusanga bibirbi afama nyeme tabaaraku ta'ala yiri ya manyini ngani kukwa ajuruwambe kwa dame mwenangkosoe afaba mama wali jakile wani gangele nyinkreti musiba nyeme dine tinefayo juma amim nekana yela moko mbe bisarini inga suno la jimwa hajimwa nyinsoni ikuru yaki hake ude nakana mionyi na kwa duwa nekajiri tia la fangafomu ubele mashikana haa tundo wa somo nyayo jingiwa na wasuma maa senya fekwa kwa bili na duwa adu hake iti udruwa fame ama nyemenga to wamana afa ama nyemenga to ndinje suno ayaki ni nyeme fa ajuru alala inshala ude bagi nyeme fame biyo inshala ama me dike rai sunsuni bimfomo nshema mionyi na duwa ni kama iriti ya tonye medine tinefayu juma amim na yangana ya nomba ni ina kana 97 46 25 ni 99 njeko dike tugu seli suma ina kana 90 27 28 ni 35. Bismillah.
2: Hello.
0: Naam. Bismillah. Bismillah. Yi ismale oko kiyama dikanu bere yi shiria bono yi wifame ya ashira menga na ufo nyom ni ndinje bulango hali bereti amwe sofoma nzombaram amwe pa bereti shefoma subusu mabugirima kenkre ken bea yubu mba nyeme faya ni woro ufo hali fula nyeme ijikia iti sa iti sanga afa fejirma feme nyingirma ni nyeme hiri fama buwa amanje oko kiam amanje wa ulonu kanao blana badu nyeme feme ngashi batu shigari batu mani mmam dikikrebi nyeme tuye haram baso nzaneko amwe to dikano bere nyeme ngana fala tutiuhuma inja hadaka ala antu shirika bi mali salaka bi ilm ndenje ko kana ba wuronu dikibi anami dalili anami hujja anami burhan nyemenga na mamu mati to amanje ba kwa kiyama ujuma ira wile anama ati na yo adwa mabu mashikana nyeme shibwa ngfo nyeme yubu gafara nyeme dina shengyo na budan zuni nzumni nyinkra iti haram aywi awula nyeme femenga shinu mawi bitoro anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitoro anabi Ibrahim bukana nyeme washibukana la tusalli ala ahdi minhuma abadan wala takum ala qabrihi ninde ti watwasu ya jama ndinjo wawi bakita kama kwa wi sutra nje wala iwanga kwa ma inwa kwa ya kini kwa rona finfinga mnadi kikreba jibere petem kreba ji dole akwa fundu kuma mema ule kasangi ma bie nzibi ufrikana mfunzi bie ma wa bufrika na mushiba manki faula kumanu mibu na nyeti tunda washa nyeme girma nyeme sumanga na ila girma ya jima ebe buwile ayam fundu fankuma mo njima yuko bare ma yibani kababoso yeso na faula nu ni zaba ni dikinke na fe faula nu kebe bakurule ama njema wanye ila moko mbibunga na buchi tonekana ma waro nekana ayungu mila nyeme dine tine fayu juma amim naam bismillah.
2: Matima
0: kama njii manzangi na li yunzu
2: niki njini ito e kariku
0: nyeme frini to nyeme to karupa kama naam
2: amasunga anu
0: naam
2: njii manzaba
0: to
2: ikina sara
0: eh
2: amangi sunga anu manzamba
4: tokari ko ma kinke unike unike ni kinyi tokari
0: ni tok sungan kari amaitras eto eto nyeme frikariri eto to anche anche o fobie ne kana yati yala mokom bisa ya jama nyimbisa ni ne kana ya mufoniti sallallahu alaihi wasallam wa bonu sanga bilango sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi ya rasulullah nyinde ti ingana mara aitu naksatul akli wa din ingana maunguma menem bebola alekira kesu nabu adini sumati kesu kashikana ambare mbu nabe abisa kana ibula kasheo ingana embe ingana alekira kesu ni yina kana mbukana bara nje ansukuni sheda na amanya biesoku nje ama nyingani nanje ama nyabieso bala nyo yiri bagina bieso kungina bira na anpye kitia mukiti so bunga ya rasulullah itso maputi nyingire ni nyemenga na fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa mraatani mimartardawna mina shuhada antadilla ihdahuma fatuzekira ihdahuma l'okhra nyinde ti bara yale kirati kweso maputi igina biyeso kunwa barashi banya bara nyoka na wagira biyeso kunjina biri kibi nyima malabari la nyinde ti ale kiran kyesun le ama biyenga na buwa dini kakiti kyesuni ya mufo sallallahu alayhi wa sallam yenga na alesati za hada tatalam tusalli walantasu mbukana nji uima nzano ifra nyime yika kikia sarai nyinde ti aufo bie kibi mbaram wini ire wa toswa bara uima nzano ifra nyime yika kutuwa kari ama usaraki isma ikiansara ama nje saraki yiri yiri itwekari ikiansara ifranyeme ikakutwa nyeme frikari ama saraki yiri butwekari wa kibi mbumna kibi buwile ya jema kibi ya kakufabu kazu mbara ni wimanzanu me sunskana itima ashirama nye waputi kimbi bibi sali ingana bara wo manzanu yafre nyeme gwengu ifekana ikabati kitimafo geti uyu nyinini ikara watwasu ne sunsu nyisusu ni yajema bara wa yaka nyeme frini shidi uzuri nyeme yi wa shekana maji na nyu ndi ja wo nyini jukunwa nyinkra kana bunga tundi wo jukun nyini jukunu ofte ashirama yanule ayi wiso na nja gige nja shia gige ya wallahi ne kawono ti atima ashirama ne kunya jema nde adigangami ya gyo yingire na ushitili kana ayi kurana aya kore nde ti watosu barai wi manzanu ifra nyeme ayi kakutwa kari iwi manzanu ikiansara ama ibato kari inshallah na bismillah
4: salam alaikum
0: salam tullahi wabarakatuh
4: kamani hadithi
0: ami ami
4: mele ba mambara
0: to
4: jana
0: naam
4: kiwaza adosu
0: bafana
4: so fakim ne ma nyanya yi ko bisi ko
0: Allahu akbar
4: so wudu so na ka ko no e ka wa ne braba ki
0: na
4: so ko ma ya ba u ba ya ba nya di ko bisi ko tru kwa
0: na
4: so ndu ko na sa nyo wa ki mu kwa
0: na
4: banki ki
0: ko ibura ka ibura ka an wusu ni sha wula la Nam. Matima matima angana anwoso hari sara nyokra shinwi.
4: Eh
0: eh yin da shindi.
4: Yin da shine mam ma ki furo wa mane samara akiba.
0: To.
4: Eh ga yak na ibawu ban nan kin ka ji kuna yusu man okoko okoyo.
0: To to jime to karpa. Eh ne kana anzoni ba ko mbewa shini. Gigwe yangana ni kisa suwa bre bishaka sumaya yiri iti haram wallahi yenge bisa esuru nyeme ya bisa mnu ya jema wallahi yashima kamongana bakimbara ito ya usu angu nzusu nyindi kimbe angu usu ni nyemi ni kurumea ay kimbriki na yisuma kimbriki na amfa girmani na amfa manyeme tabaraka wa ta'ala wallahi subhanallah ja tronguila girma gaya amanji angana ha dole she wone ira suswa neka amu suswa u amashi telekana adikari wanyeme ito kari manzana yuzna bihi walau bijidari baitihi azina dainun sumayati kari wa ayuri sheba tokari suru nyeme ya kisumaya shiria wallahi ya mafo jamana sallallahu alayhi sallam kureshi msanga fi jahiliyati jahala buwebo edike brinu buwuma shiramenu ama benu buti busura sunabushikana buwa kwa yusumaya jititi musiba watuasu mwanasuna fiti anten nesiki yu ya ingweni nimenga na inaha fahishatun wa maktun wa saa sabili nimenga iti damba ekakiti ya shiria kuta shiria atintetia nimenga na yuina bufi mbrimba ya durenyanu ya nangyabara mwana dongo baraba yu bafiabu mbini mbrimbani iti mida mwa beba wajaba nyamenga na bukun munga wakrebe ajaba na atukuko mamata matamata nyamenga na watosu na nati ashenzu amani nyinkere kiki wanu ya jama nesu nya ahuri nesu bisa nyimbisa mni anten ya nimba nyemechi wa yuma suru nyamene ya kaba nonyi ni anoni ne nyinyi na anoni suanka ishikana zina musiba mbarabe wa sumaya na wa sumaya kiran jamana sallallahu alaihi wasallam ya so idika na ba hari ya mofo bi ingana ya rasulullah inni hubla min az-zina fatahirni inga ya rasulullah inni che mimi teni sumaya da yunke keshi manka ki je maputi njenju nyene feme bi ya ka nko kan yoke keshi dunya no ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam maputi de kebe odo barani la marana fun ye la marana fun adama ndi inguma itima ya rasulullah ni hubla ni zina ni shembe mbiteni sumayada ma halala baki kya furo ya rasulullah kiara alayhi salatu wassalam na wayu mamaki barale icha kabungana ya kwa mindeo ye febala ya kime ni fanga ina tinigia nyo na oba hali ya mofo nyunu sallallahu alayhi sallam nina nyunu mbeti keshini sallallahu alayhi sallam nzudeti barambara maputi isuru fankuma nude giankata isuru kimbe ya bayasu gina nyeme feme nyunu uvishe ye yere nyinkira yuma nyeme katea shiri neka kusufisu ya basu bisa bisambi itikana isu nye mefeme salanga tile wa yuma to tunde kramua bisa ma bakukawi sawari nje ubana wye na shitinli kana bada brina wye kekeshi nsanga nabu kiki ngini damba furuni nye mede netine pa yujuma amim bismillah salam Naam. Amoye etima o. Opo bi etime keshi o. Naam. Naam.
5: Alo salam
0: alaykum. Naam, salam tu la barakatuh.
5: Ala gochi den.
0: La fia lo. Bismillah opo bi.
5: Naam bisa do kwa.
0: Naam, bismillah.
5: Ma de pita ben na misa, ishme na misa na tia kwa.
0: Naam, Allah akbar.
5: Ape asbay
0: to ya dini ni de kebe berbe obara ite tawkifia tawkifia ina kana kebe nyeme wa kurile ye wa yeso azafali butima ama subai na buti nzudati alam ya alam allah aalam nyeme yirishira kebe wa kuruni yamo fo mandum le sallallahu alaihi wasallam wallahi ela mako bisafo e yomo anyo njema e shima ya kuru njema manya hadisi hari bi itikampiti sheo na mo fo ajuje wallahi suma billahi ti amana itiduli kai gijo mlinyiri wallahi mashangi ni sirri ni nzude ti ba wiya buya barakallahu fi wa jazakallahu khair bismillah.
6: Hello.
0: Naam.
6: Ne
0: kabisa awirisule ye yeshina bisana bara na iwil atadanu ikiansara ikakufranye me yinje sungarunu ikuruka sukuli diri nifemea kama isma kama ngana isme nga shitisheo anga shibi wado ya jema ikatu natana na di ite halalo putripui wano ya jema nja kitika jime diri anu menzwi to asonso yahudiam yuwa maputi yahudi ambele nje bara ni wimanzanu bunu menzwi buji medili bule meso wakaki mushiba baiti soa ya jema yahudi ya mtiso nasara msuma bara har bara wumanzanu baya busangani yire bukeke wanu to yire ashirama miye ya tiafian fienu budama ni bara ninje wimanzanu na bukaki fome buwi membenke bi yahudi ya mnationi ashirama ya buya fien fien yi na kanasuno yi u manzanu ama ikurusi u kokoro ni yi kibi nana isha mela bari yi ngana kane ya muru ni fa ataziru fa yubashiru ni wa ana haidun yi na chivula nuo kiaran le alayhi salatu wa salam na nshishe mune keshi mwa shengu na nshishe nyumimi nsanga na ya mufasubiti yi nana isha radiyallahu ta'ala anha wa arbaha Aisha ngana wa ana haidun alhali wumanzanu nyende ti bara wumanzanu itaka wakaki dike basubi kantu modi liu gradi dikre dikrebe wa yua kuruji ti halalo wala itima haram to nyine medine ti ne fayu juma ne kesa ngana jule o juju kusu ya jama dike be gige fe ya alhiri dikabo nyeme ife la da fame kuskure be wi e shiri nyeme ka nyeme yake kre Musa insha Allah hani kisa ya wala prima ya la makwambe munati biye biye nyo adena fabuka dini nyeme ifawurabu mizana hasanati yom al-kiyama tugu ya sushiri nyeme nyeme ime ya tana lafye ebosu tugu nzara nyeme ime ya tana lafye na itiki ya alijekati nifahama ati dikikrebi ya la makwam nzarafo niko na nyeme itiki aljakati albarakati fama suno kare amim ya mnambe bako kiyama ishiri nyeme nyeme ishibu wangufo ni yubu gafara ni dibu wafo ya barakallahu fikum wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Waladoro agelala don no kan dan boddi iman tihina non se walbinde lokaci non manto akkon bor hundo wodin maga boraydin irhim ki kubay kubay ya hanno kangana mir fahamandi hankante hemari zodoro abandiga igi ki se bor malji kanir se irmindeira iga hantum tirey ziga im bor kunno tirey zo tirey zo bor ga ga yamu bori kangana hankani kat gida artillai bor kugu dugu wana killa irmu kokari irko mil halansi
1: togo jabiyam fu be yali yalo yalo mbaka bi rebele kala tsuwele nyambe yuwal nyane kam mamre num bana e te yel mbaddo bo tienni te be ko kum be bamba yim ba ko ber be bole be yim ba go ber ko fe tan gun te bre yen be yuwal yalo yo rebel yo mbato sole bre yen te fur ko ko yen bana mable po yen no mo fora yen som poro minister banyo la fe po yen do an ba bo mde te wuri ko botte ba to go mun ko bre kala te fala le te bre po le te bre ninge ko po vitamine a al bana azal pien tevlir bobom da ko bachele de daw ka marga pinle da ngana ka dan jur da pin ta bra tro len pinle bra ngamun nen tin ta ma ka grien te bre yamba dal mal te bi sampane ger bra ngam wa bre namba bol ko ngwan ka bobo tobel bol ko ban fergala le fala te bre te gumba nyo be jual po yorebel yalene po le te gumba mum be kien

0: restez branchés sur
1: la voix de Loti.
0: Ne zappez plus.
2: Furu tore be yol pe tokno nan ye nyog bana ba kon ye bon fe te berpo ye vitamin a ye ba yam be kele ben po di dab ka malag o bana tura ngan le pin le ngam mu ministre ba goli la fe ye ngan de po o monti ku bu nyan ni bu ban wa ku ko na nan ka gal la bal la nin ti le jong an lo ben nan kele ya po bambu kele nan di nyan ba nyila malag da pin le ngam mu gi sa o da pin le ngan lo Madame Bouchil Lome Yentin Le Boili, Clédam Pendel Le Boil, Banyala Malaga da Pinle Nanlele, Gisa, Napoleon Malaga, Dangamu, Ubenatrangan Le Pinlingan Lok, Madame Boutorde, Région Maritime, Plateau Central, Caraïen Savanini. Kvitia de Kinibo, Ing and Nung Boili Boili, Kusanka Gam, Buyola Pientorapo, Yum Vitamin A, Yum Albadazol, Lanency, Yorbanamba, Quayam Bonfoy, Tibripo. Communist and Bad Golila Fiapo. O mwanji kin yabre ke tebe tolong bon chien da mamba bo kwa e ngarenan ke bi tebe lamba namba mo la frobe tore la nti e european tolenan be tiere ke yiti lamba namba mba kule le ba tie yim yim ba misigni ke kang bar le lamba na sia le bol kin da gege gege da be po ye nte le lamba na tem fil man ke tang torgo kon le pien tolenan ke te bren la lafia te de bananan la ba le nti ministre mba gole lafia ye ngantpo
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wodin maga annasar hando girbonan men girboyan kicin di duwa ko koy kal juin girbi idduwa giro karayir go ministro kan hoggaide bore ga hambano aga bore yantunandi kan windi bore windeira ko koy bore fahamandi lokacho karayir go diago kayan gaban kande kaydi mo ane hemadize dan ga so bora doro aga lala don no kan dan boddi dimanti hina non se wal binde lokacho no manto ak kon bor hundo wodin maga bore din irhim ki kubay kubay ya hanno kan ganan mil fahamandi hakanti hemarizo doro a bandiga igi ci se bore ma kan nir sayr windeira diga hantum tirayz ga yim bokku no tirayzo tirayzo no borga ga yamu bori kangana hankani kadi gida akillai borku gudu wona

0: Sí, paga ea na pe tino, paga chow kerede togo holen ndendata. Nibe fengi na banase ratondole kalavo chamina. Pede jombo paga labo nabalda kana. Agusubira ke king hiwa na mbanse, wolensen ke king hiwa na luruke. Luma holo da nabalambole. Agusubira ke hiwa na nolope, wolensen na misugumi pena ke king kabanse. Ke lumno atakbama sogorei kaya na tapango holen da. Palese ea na pe. Pokong chore resta, nopo posuru tombe nae, pelien ratu, kutomong, kosu-kosu kban buhu, putasena jamin hau, na leben dasol, koi hau yo. Piyo yo le, inisruwe jonathan udak pito yo, yo ya sama kbik pit sisi. Rumu ea fengi ya mba chami, juwele sinawe, ne, resinawe, ketom josu diri, di josu tom do chami. Tritili sisi, ndone ziri heyu weyo, teka leona wei. Pagodu meso na balabante me lena tugu da batto donisi du huzu ayo ware ayo tadanga tsana nyozi chami e chewe rato ni rebia ne tama mole tuena tonu da bitto kbam tam do ne tonu da bitto sama che prova o dimisi
1: dem furuga tore bi yol pie chokno nyang ye nyogo bina amba kon ye bon fe te berpo ye vitamin a ye mba yambe chele benpo didab ka ngmalaga Obina turanga lepinlenga mu minister mbagole lafia yengande po omwanti ku bunya nibe banwa ku onkuana ninka gale la bal la nti le jonga lobenon kliya po bambu kile nande nya banyila ngalaga da pinlenga mu ge sao da pinlenga lob bidambu kile me yenti ninga le bwali kle dan pende le bwol banyila ngalaga da pinle nganlele gisa nya polungan malaga da ngamu ubena tranga le pinle ngan lo bedambu tode region maritime plateau central karayen savane ni kbitiya de kinye bubu wa ingenen kboli boli kisanka gam biwala pinchogra po yen vitamin a yen albadazol lanenti nyobena ba kwa yen bon fuete brepo kominisi ramba de golela afia po o mwanji kinya bre kitre tolong bon chien damamba bokwa ingenen kbiya te lamba namba mo la frobetore lanenti european tolenan bitiya de ki ti lamba namba ba kula le ba ti yim yim ba masigini Kikangbar le lambona si alubul. Kinda gigige, gigenda bepo ye intele lambona. Tem filman kitangu turgu kon, le pien chokle nung, ketibiren la lafia, tidugbana nung. La bale ne tiye ministre mba gole lafia ye ngantipo.
2: Togo vi untsu, togo vi nyomu. Bene miya ho avade atiketi fe do unsi le togo wa. Dono pe ike kon la meseve nga obo le togo plefe kperen ti to wa. Wole atike mudo mage le madi. Atike mudo siya, fe mahi emye tole e koge le togo akatan. Anon, dope efe, dope gbantua, kwa ba chlemi le kwa omu la pe ome, eye no chlemi vwa. Kwa to woma vi, anami, eye asinya kwa mudo olia, wakule nami. Dope velia, kwa ba yomi, nya ba kwa mudo awo. Mi katan, nya kula si, awavare atike tipe donti. Atike mudo me mamla, enana nya te fetu ya, ugwe anude atike tipe donbo. Ida sisi ato du dono pe ike kwa la mesenfe nya o, prefetere si togo, togo.
3: Togo zamo, soboro awe nti ba do fadene toro na tundo da pere na botoko don suli. I wouldn't be the Timbem to Gozamode Alafia Chowrena. Nebamu Barangabandote, Mozana. Bozole, Sbatara, Soborwa Tung Fala, Togurnada, Bo Budiru Duna, Ede Wakona Ulubu, Ure, Bombo, Falazu, Dokurudu, De Ulubu, Bangale, Zamo, De Zinda. Abagala Zamokum, Benjelike, Takara, Telegas, Bokon Bakawole. Na batara bele soborwa fala abge lebdera ba bangale rable na badala dede be boze do moy bozo fa wikina ke galena tugu awurum biditim bem zamote ala

0: Togo barani bi eso fe ina sarasara nzanu fakojina na sarasara njenu afa pinyo ni afa branyoni njenu mie gomnanti ni de asatarafom bukroka buka ya Togo jama ni yela fia wonu Togo a shen kerepo patiso bo ya fere EDST4 nini kwereshi yine yire buka adena sonsoni fofore koronya fako Togo ba jama la fieso nidikebo ikoyo Togo ba jama kurwa fako jini nunu ni kurwo idingono Togo jama buyi menem nati awuru mbemnu nabukuro de noanye fafite Togo bado bunye antintin jina wa na bunyande anonori nabukuro niyam fako fiba toresu ni yefofoko nu sukwaki ni tore nyinga mbembukasu kana sono kere kurwo afieno usiyo kumviedo na yeshesheso na yede menembo bunatina buyo nyinigmani wafokwa bo ye kurushi bufafte tanlebe buwule fako nini jumambo bunatina buwe inso na ye kurufa noanye chashi kurufa mabu adena jumankuro yo tebo bukuruka yone
1: Togo bara Togo bieso mungutiso ideetiji fako fiba deka asheshembe na itungoni wo yela fienu ni iminembe na bubuke suma jama kukukeresika buba nanati awurunu na abuma labari fako mumutiso mpapa kuwanu sara nunu echa ablanyoni njenche koju sara njenu ile shenche nyilisangani menem baba ya awurunu na abukaya adina abukuroshi yeno ni mumutiso nobe na bufa maya nyilishi bubaka ya wili bubafa tikiti mbe mfameya ye nyili tikiti ni kuruba abukaya na ye kurude mumutiso ngu tanalafienu nyiliti Togo bara Togo bieso sangabe nyini menem baba na bubaka ya ni ama ye kreyo anie na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti labarbe ifte asheshembe tungoni fako yela fietananu ni imenembina butungoni buke

0: so jande mo bane ka yo nga fra na an ambuke ne ko ma hila bari ni ne ka yani wabe yanga ismaila bari ka ye tangrafo yan perina en phoenix o fita to yanga na sono yanga fe ka brembe bo fre en rion e chimbere yanga e atimbo a fabrico en rion ni wo ka brembo ye fre e kabrimbe kabawo arion shimbereni to ne kifte nyina woren no bereo e ni ka batia tungren so bere gana da tungren so telambe mo bere ya nyuno bere kwenga tungren so safomboro jafte do nyambi bere so ko nyangwande do safomboro afte kabrin spane kabako sabie to nga nyina woren no bere kabrin shimbere fa banya na woren no tangara fun tobere jande yeni wani malabade yara bo ena treno na sonno ene nyine tangara funa sanu yanga nkuru fa do radio fin nyame sono am fo shifo adena yakuru fa ma yani wani yesu da machine ya mansha yanga yetana fo beskuma atarambwem yanga baba ki ke mbwem nyobe yanu ngbereno be yanga ifason soka e hani wono so mbwem fo babisa ama jande isuma labari wara bombwem wajanna fite ajanna nyoyo taraba afaminda to wara bo ajanna fite ya nguma ankuru do fin na ya fatangara fu mamna amferi na mbesa mbwem ne ba kpere ke beboti yanga da makambem bu famani ona bukoro bu fa buko na buko debi ko ke tima bude to yanga ajanna ne so tenge so anko jori anguma ajanna amne ambere kre ke bo andeni ya kpere ti baraso yinzwe tibaraso lamba biobungu na makere na ikurofanyi na janani na ifamam maefa meni buiko keninga meni mana yeko jina do beba yoka ya wule tinyinshe na kiswani watu asu ya sudamashi na yayo amanshe
1: Valor.